ki jori ji ngi sante yalla di jëm yépp ci mom di jéggul suñu bakkar di muslu ci mom ci suñu ay bakkan ak suñu ñawte fi jëf képp ko xamanteni yalla gindi nako amul kenn ku ko mëna sank képp ko xamanteni yalla bayyi nako ci cyankuté amul kenn ku ko mëna gindi may fédéné am benn bur bu dul yalla di fédéné muhammad jaamu yalla la yonentam ma ngi jooli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di jooli ci ay ñooñam ak sahabaam

turin israël moy jamu kat yalla bi ndax ci lugha arabaniya israël moy abd il moy allah manam jamu katu yalla bu don ci arab la dañ nan abdallah la tut kon mu melni jamu yalla bum dapoto won diko jamu boromam lolu taxone ay nitum tuddé ko jamu katu yalla bi mudi israël

yalla wax ma la teyne nañu genné ben xéer bu ratax ci biir teen bi xéer bi daal mu yëkkati ko ba tollook yalla ci yalla yusuf ba tollook tànk yi yusuf taxaw ci motax bi ñuy daggee buum bi daanul dañ ko dagg rek mu cëppeelu ci xéer bi xéer bi di wàcc di wàcc di wàcc ba ci ndox mi yusuf ci kaw xéer woowu la nekkoon mel ni mu ngi ci kaw laal. waaye ñoom gis nañ ne bi ñu toppee buum gi ñu ngi seet ba xam ndax yusuf dee na ci biir teen bi wala deewul nee na fanaa daw fa sunna annaha rahmatun qad laqahum fa ajabahum fa hammu an yarjimuhu bil hijara fa yaqtuluhu fa manaahum yahuza. bi nga xamante ni yewal nañ ko ba dëpp buum gi ba yaakaar ne yusuf dee na ñu ne ñoo ngi ni nga xam ne ndax dee na wala deewul nañ ko woo ba xam bu muy woo ñu xam ne deewul ñu daal di koy woo bi ñu ko wooyee nag yusuf daal di wuyu waaye la tax mu wuyu dafa yaa

waye yent yalla yaqo dal di jangum mu di ko fion ndax ciofel gi mu am ci yusuf di fion ngum mu melni xum daf ko song ndax ciofel bu upp ak taxali ko gi nga xamne taxali ko nako ak soppe mu dal di xum bi nga xamne

te wax na ni malakul maut ko soppon yonenti yalla yaqub la mu yitte won ay mbem la wax na ni malakul maut moy malaak mi jël ruh yi bi sakku ndigal ci boromam ne ko man dal dama bëggoon nga may ma dem seeti yonenti yalla yaqub ndax dama ko sopp yalla ne ko jox na la ci ndigal

dan siya ay akublat ko niko dahil mo doon sa itan. Dungin niyo po niya si Ruh. Wala dungin niyo po rinin. Kung kadamahin niyo rin po siya sila na siya gumaham siya. Muli po. Mungan ka naman ang pagdiyak na siya sa mabendo doon po kami siya din niya mafatun. Yung kayo ay Yus. Nga kung mas nga diyan Ruh. Muli pa Ruh niya may ipunod. Samalin sa itong bin bichirich tayo bumo. Baya nag-yigo bumo fungo jale roho Yusuf. Loro tahon yan tiyala Yaakob adadi kesu domi nalin bal sawalat lakum anfusukum awran fasabrun jamilun wallahu musta'anu ala matasifun. Ngayon na yan samay dom dal sin bakan

ko ci ten ba mo fa ñetti fan ci ñentelu fan ba ci le jibril alayhi salam ñew laaj ko ne ko lan mo fi duggal mo ne ko sama doomi baye ñu fi duggal mo ne ko lutax ñu duggal li fa mo ne ko nax dañu ma ñaané mo ne ko dara ñu jox ñaan ko xamne sokay ñaan rek di genn ci ten ñaan ko ko nak mom lañ leen waxoon ci aljuma bi waye dañ ko dakkon ndax waxtu wi laaju ko won waye tay dañ leen ko indi su ko defee mu nekk ñaan boo xamante ni ñaan bu am solo la ñu ne bu ne war nga ne di ko ñaan surtout boo tolloo ci problème jibril ne ko da ngay wax ya sani'a kulli masmu'in wa ya jabira kulli maksurin wa ya jabira kulli nai

nak buru misle ci jamono bobu mu tudon Rayyan ibn Walid. Rayyan ibn Walid mom mo nekkon buru Egypt. Nek mom mo don aziz bi nga xamanteni mo yeron economy ba mom nak mo ñew ci marché bi rek gis ñuy jaay Yusuf du wepp tege seen jëf mom mo ñu jogati len jëm ko ci té bu am solo ak tan mo nak e nek ko nit ku baax nek ku julit mom moko jënd ci Malik ibn Dahr waye Malik ibn Dahr bi nga xamanteni mo jëm Yusuf ci ay mbokam té faam ko ci tenn am na ay seede yu rafet yu mu def ci Yusuf nek tan set mu na ni xale bu barkel depuis mu and ak mom gis na ni commerce am day yok alalam day yok di na keur gum dugg itam keur ga dafay barkel nek itam set lu na ni fu mu nek musibe du fa dugg nax nit ku bax bu ñu gis na itam ne mos nañuy dox ci tangor waye melni ni dafa am benn mur rek bu len di niral waaw mu melni ci karlu nu nek neena mo musu ko am ludul ba mu ande ak Yusuf mo Malik ibn Dahr la wax yalla dogal na nek mom Yusuf genn na ci loxo Malik ibn Dahr legi dugg na ci loxoy ministre bi nga xamanteni mo yoll economie bu Egypte mu koy wax xet sey xet sey jënd ko daldi koy yobbu këram mo xet sey nak waxon na ni amon na soxna waye yalla dogal won ci mom mu am wër mu mëna jotté ak soxnam soxna sa nak ngi tuddu raariya di mo ñëw ñu xet sey dafa ma soxna ci ne ko ak dama na ko wa asa an yanfa'ana aw natakhidahu waladan mun ko kede ab xale la man ko jinde ci marché bi xale nak gis na ne dal jam la waye yorul dret ci yorul melokan bi li ma ko tutal mo ni nang ko teral nay bokk ak ñun di lek di bokk ak ñun di nan fi ñu tut ñu fa tut te itam bu fi am benn problème te ragal na ne sax dama ko bëgg jël mu nekk sama doom loolu alquran ne tele ko وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا ولكن يوسف دغناتي كرمت كباخ دغناتي كرم أمتران دغناتي كرم جلت كن من نرك من كيوت بايل يعقوب وإيه إيه فتنمم فنلمك نكي دران جمع تكرم يب da ni fi am fitna bo xamanteni fitna bu doy wax mune fa ta'ammalathu imaratu al-aziz wa tatusnahu wa jamalahu wa asabahu fi qalbiha wa ashaqahu farawadatu mune nga xamanteni yalla dogal na yalla yalla yusuf nek ci keur gi ak soxna ci waye bis bu nek soxna ci mom mo ngi nemme ko taru yusuf bis bu nek yusuf ngi gëna rafet rafetayam di dolleeku taar bi di dolleeku tabarkal neena settantal boobu mu doon def ci taaru yusuf tax na mu bëgg yusuf te dayu mu ko ko doy waar wax na alquran ne di ko wax ne wa rawadatu allati fi baytiha an nafsihi wa ghallaqat alabwaab wa qalat layta lak qala ma'adallah innahu rabbi ahsana maswaya innahu la yuflihu adh-dhalimun mom ndaw si gis na ne dal dem na ko mëna tuya am sago ci kanam Yusuf wax na ne li mu ñëk def manam li tax ndaw si fexe ba am pon ci Yusuf mo di defa togg ak mom jek jek ne ko ak yow Yusuf ak yow Yusuf ka fenn di yow di sa kawar gi rafet na Yusuf ne ko kawar gi rafet na waye dañu sama genné aduna mom lay ñëk tassaro ci sama yaram mom lay ñëk tassaro ci sama yaram ak ñu yaram rafet ndax ci jik jik wax ni yow mi di wax deug yalla su bëd yi rafet na de Yusuf Yusuf yow su bëd yi rafet na de sama genné aduna de moy ndox mi ñëk tooru ci man ndax ba ci ñëk dëgg su ko defé ndox mi tooru ci suuf kon rafetayam amul benn solo mo xalaat ko ba ci ko ne ko Yusuf sa kanam gi rafet na Yusuf ne ko li muy rafet rafet de ëllëg suuf dana ko lekk du ko ko gis ñaawaay ngay gis waaye doo gis ab taar mo ne
ndaw ci bayu nuyus ci diko tagg di wax rafetaayam diko tagg ne ko yow am na lu mu bëgg ci yusuf yam ca tagg moo di reet ak yusuf dañu di waxtaan ak moom di waxtaan ak moom ba yàlla dogal ñu reet ñoom ñaar ci benn nekk ba ñu waatee nag ndaw si daal di mel ni ko taxaliko ak sagoom daal di sàkk yusuf ne ko wax ko man daal wax dëgg yàlla xam naa ne amatuma sago ci yow ma ñëw rek laa bëgg lii nag mënu la ko woon a wax fenn loolu ba ñun ñaar dañuy wett léegi nag li ko dalee ci sama kawru bopp ba ci sama yowu tànk may nga la ko wax dañ ne foofu sheytaane xawoon na faa mën yusuf ba itam xawoon naa jëng jëng ci ndaw si waaye nga gis ni alquran wax na ne walaqad hammat bihi wa hamma biha lawla an

tinin jëkkanteneen bunt bi moo ko takku ndaw si. Yokk bi mu jëmee ci bunt bi la ko ndaw si xëcc xëccaay boo xamante ni wax neen ne presque dafa xàppati sax.

daf ni jëkër ja war lo xam ci ko xamanteni dafa naroon ci sa jabaru jaw xam te li mu gis mooy nga tuj ko rek wala nga duma ko dunga metti na xoole ndaw si bëgg na yusuf mbëggeel boo xamanteni du ko dënn yoon yusuf ñu rey ko xam nga bu fekkoon daf ko bañ daf naan rek xanaa ñu rey ko waaye moom daf ne daal nañ ko tuj wala ñu duma ko dunga metti rek waaye moom bëggul woon dënn yoon yusuf ñu rey ko moom daal waxtu laaj na ba pare tontu laa jëm wacce yusufa bi nga xamante dañ ne isaalatu tuf ma

ñoo ci boppam moom la doon sàkku ma daw mu mel ni mbir yi lañ waaye xam ne ndeke abasisu nisba bi ki nga xamante ni mooy borom kër gi am na itam benn waay bu mu àndal ndeke waa ji itam

xamanteni dañ ko deg ko wax lépp lo xamanteni dañ nga ñu xam ko bu ko def mu ne ni kon xew xew bi am te yitam nit rek

ia pada adin manggu itin nyanong dakti itin fahibu musul yusufa ci pexe jigen yoyu ñu ko yalla de ku degg la jam bi nga xamanteni ñaan la te itam bu koy wër yalla tabal nak ñu xam ci sakku nak sakku yusufa bu ñu taxal ci ñoom benn bunt ñu def ci jam nak daal di gis ci kër gi nak man di sama tere ak na ci dëkk bi nak ko yusuf wax top maa ko daan sàkku wante itam comme dara borom dara jalaa ci biir dëkk bi e fu mu génn ñu may joxoñ di tekki sama dal loo xamante ni wóorna ma ni maa ko def loolu daal wax dëgg yàlla xaw na ma tiis li mu bëgg nag mooy yusuf nga tëj ko ndax boo ko tëju boo ko tëjul fitna bi du jóge fii mu ko soo ko tëjee nag fitna bi dana wàññeeku wala sax mu dañ wàcc moom la alquran di wax summa bada lahum min baadi ma raawul ayat la yasjudunnahu xatta xiin nekke boobu tëj gi nga xamante ni ñu ngi koy tëj nante yàlla yusuf dafa am lu ci raxas li ci raxasu moo di yitte wa bi nga xamante ni yusuf yitte woon na ko ndaw si ci ba ñu wéetee

danako daf koy laba te itam day far bakaram kon bari na kuñu duggal kasso ndiki duggal kasso bo ñu la duggal kasso bari na sa bakar yu bari yo xamanteni far nako te dindi nako mo melni kon biñu bi azizul misra dañuy bu gis ni yustami kartu set bicci la ndax jabaram setal nako setal ko itam chemise ba nga xamanteni xotte ko won na ca gannaaw setal nako itam gadjat yi nga xamanteni mom won ci kanam te ndaw say ko defon rek pour rek na jotté mom ak itam

setal bopam nan ya gën ni dedet ngeenel ci loxo yalla nek ñi fi gën tay e yalla len baxé ñi fi yees itam yalla len setan ci mando te itam kep ko xamanteni yalla setan na la ci mando fokk rek ngeen yees ko la yalla ci ko ci mando mo ak yu ngi def fokk nga gën mo ni ko la def ko wone na ne yalla ko ci ko ci mando ak yu ngi def ci ci ci bokk Thank you.

ñene yonent yalla daawud alayhi salam ku faawu won ci jaamu yalla la ku mënona sabbal boromam la ku ko mënona top la yonent bi sallallahu alayhi wasallam dan na wax ni koori bi ci gën modi kooru yonent yalla daawud mu ne ndax da daan wor bis di dog bis bu woré tay noppulu suba wor ginaaw suba noppulu wat ginaaw ci suba mom non la ko daan defé ku dapato won la ak ci jaamu yalla te amon ci farlu amon ci tam katan motax ñu ni mom yonent yalla daawud da daan wor beccëk bi daan nafilé itam guddi waaw kon ko farlu won la ci jaamu yalla ñu itam amul benn waxtu bo xamanteni jall na ci guddi gi luddul ba amna ko xamanteni njabot la ci yonent yalla daawud mu nga taxaw di nafila waaw amul benn bis itam bo xamanteni jall na ci bis yi luddul ba amna benn njabot ci njabot yonent yalla daawud mu ngi wor bis bob kon mom jaamu yalla gi yamul won ci mom rek waaw da ka daan def itam di ci ñaax njabot gi waaw legi nak lepp modi kër yu bari bo fa démé borom kër ga mëna farlu lool ci jaamu yalla waye njabot ga saggan lool té itam loolu é taxul itam yalla waccé yonent yi waccé itam téré mi waaw dañu bëgg mbax gi so fexé ba def ko ci sa bop itam gor gor lu ba lu la wër itam mbax gi é royat ci mom

lo yoyu ben dundatu ci ñom ñepp dañu dé waaw bi len yalla masxo dal ñetti fan lañu am ci ko suuf dal di faatu mu ne nit ñoñu nit ñu perte lañu ndax yalla mbugal na leen fi ci aduna te modi masxuna leen def leen ay golo ci bu ëllëgé yowmal xiyam itam yalla dana leen mbugal mu melni kon ñaari mbugal yu metti dana leen dal ko ñu gis ne mbokk yi dal ay nit suñu dee ànd ngir yàlla dañuy waxati dëgg ba bu ëllëgee itam bu ñu taxawee ci kanamu yàlla ña doon wax dëgg ga ah ñoom de duñu rus ci seen kanamu borom waaye nag diw mii du ma ko wax dëgg ndax dama ko rus wala diw mii du ma ko wax dëgg ndax dama am complexam kooku jaaduwul dëggu yàlla gi daal ku mu dal ci koom rek wax ko. Yonent bi nee na sil man qataaka wa ahsin ila man asaa ilayk wa qul alxaq walaw ala bi nafsik. Yonent bi nee na ku la dagg na nga ko jokk, nee na itam ku jëflanteeg yow jëflante bu ñaaw na nga jëflanteeg moom jëflante bu rafet. Mu ne wante nag del wax dëgg, donte dëggu googu ngay wax dafay dal ci sa kaw. Kon nit moom bëggul gënuta bëgg, maanaam boppam la gën a bëgg. Kon nag dëgg bu dalee sa kaw nga nangu ko, bu dalee ci kaw keneen itam nangu ko, te itam bu fekkee yàlla rek ngay waxal nga waxal yàlla dëggam googu. Moo tax li tax nag yàlla alak leen moo di kaanu laa yatanaahawna an munkarin faaluuhu la bisa ma kaanu yafaaluun. Yàlla nee na nag li tax nag ma alak leen ba alagaale sax ña jàppoon seen njàmbur nga xam ne ñoom sax nappi wuñu woon waaye dañu toogoon rek te daawuñu tere duñu wax dara lu dul dañoo toog jàpp seen njàmbur. Yàlla nee na ñooñu bokk neen ca alkandeba, def naa leen ay golo. Lu tax ñuy toog di noppi nanu wax? Nit daal su gisee loo xam ne yàlla gërëmu ko, yonent bi gërëmu ko bum ca jàpp njàmburam na wax man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati' fa bilisanihi fa in lam yastati' fa biqalbihi wa dhalika adafu liman. Yàlla nee na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na képp koo xamante ni gis na ci yéen lu jaaduwul bu ko mënee dindi ci loxoom na ko def, su fekkee munu ko ci loxoom bu ko mënee ci làmmiñam na ko def, su fekkee nag munu ko ci làmmiñam dem na ba tàyyi mu metti lu ko ci xolam. Te mooy la waa dëkk ba defoon ba ñu demee ba mënutuñ ca dare dañoo gàddaay nag dem ci beneen dëkk toog fa. Mu mel ni kon wallazina kafaru wa kazzabu bi ayatina ulaika ashabul jahim. Yàlla nee na ñi nga xamante ni weddi nanu ma, weddi itam samay kéemtaan ki samay ndigal di fenloo samay yonent, nee na ñooñu nag ñoom rekk ñoo yeyoo safaraw jahim. Yàlla nañ ci yàlla musal. Mu mel ni nag moom yonent yàlla Dawud alayhi salaam amaat na itam beneen mbir mu ko dal ci atteem, ndax am na ñaar ñu jote bi ñu ñëwee ci moom kenn ki daf ko wax ne ko man day kii daf maa tooñ ndax dafa jël ay nagam ak xaram dugal ko ci sama tool ñu lekk nag la ma jotoon a bay, mais ñent ma yépp lekk nañ ko. Am na ñu ne tool ba nag ay garabu raisin la woon, xar yi daal di ñëw ak nag yi lekk meññent ba ba mu jeex tàkk. Léegi nag dama ñëw pour nga atte ñu nag ci sharia bi nga xamante ni moom la yàlla tëral. Waa ji daal tooñ na ma. Ah waa jële itam d' accord ci ne moom moo ko tooñ ndax mu jël aw nagam dugal ko ci toolam mu lekk meññantam. Ah yonent yàlla Daouda daal di wax ne kon yow borom tool bi jëlal nagu waa ji booleeg sa tool. Bi leen attee noonu ba ñu génn, bi ñu génnee nag boobu yonent yàlla Suleyman mu ngi nekk xale bu ndaw
tollu ci fukki atam ak ñepp.

biñ ko rembee daf leen laaj ne leen sama papa naka la atee mbir mi, ñu ne ko ah moom de dafa wax ne borom nag yi ne jël nagam yi jox ko borom tool bi nax, et loolu moom mooy atte bi. Yonte yàlla Daoud ne leen ah nanu delluwaat nag ci góor gi mu seetaat atte bi. Mu def ko itam ci yar ak teggin bu ma sëkk moom yonent yàlla Souleymane, ndax yonent yàlla Souleymane yonent yàlla Daouda moom moo ko jur. Mu nekk xale bu ndaw toll ci fukki atam ak ñett fekkee na xew-xew bi ba mu ko fekkee itam am na ci gis-gis. Bi ñu dellu see ci góor gi mu ko papa atte bi nag dama bëgg ñu seetluwaat ko. Mu ko man daal ni ma gisee su fekkonte ne jox nga ma ndigal man daal neneen laa gise lu dul nii. Yent yàlla Daouda ne ko waaw ah kon nga indi sa gis-gis ndax moom xel puso bu réer la mag dana ko for gone itam dana ko for kon indil yow itam sa gis-gis. Mu ko ngay jël nag wi nag yi ngay jël nga jox ko borom tool bi. Su ko defee mu yóbbu nag yi di leen sàmm di jëriñoo meew mi ak sow mi lu jur itam moom moom moom. Su ko defee nag léegi borom nag yi moom daal di dem ca tool ba di ko toppatoowaat di arrosé di toppatoo tool bi ba mu meññi comme na mu ko fekkee woon. Ba nga xamante ni meññant ma fa fekkoon meññant ma tool noonu dellu si na. Su boobaa nag borom tool bi ñëw jëlaat toolam borom nag bi borom nag yi demaat jël moom itam ay nagam. Mu ne ko daal papa loolu laa gisee comme atte. Mu ne ko atte boobu nag moom moo gën a jub moom moo gën a sell. Mu ne kon nañ ko doxalee noonu kon yow borom nag yi ah da ngay jël sa nag yi nga jox ko borom tool bi. Su ko defee moom mu dem yore nag yi di jëfandiku ci soow mi bu ko neexee jaay bu ko neexee naan moo xam lu ko neex def ko ci. Di jëfandikoo itam leen bi ndax xar yi lu mu ci am ci wàllu leen itam mun na koo jëfandikoo. Di jëfandikoo itam jur gu ci am itam lu ñu jur ci ak moom rek moom moom moom ba keroog itam ngay arrosé tool bi ba mu dellu ci melokaan wa nga ko fekkee woon. Noonu la yonent yàlla Souleymane atte bu jubee noonu. Waaye nag wax ne ni atte yonent yàlla Daouda ba yàlla condamné wu ko ci ndax itam dafa atte rek kemtalaayu ak farloom. Xikma bi nga xamante ni nag yàlla jox na ko

na ngeen nek ñu diggu doomu ci ni ngeen di dépenser seen alal bu len ko def mukk ci lu jaaduul di len ci dimbulé di ci faraxé di ci def lu baax manu len su ngeen méré manu len ci bu ngeen contane mune xorondom bi mo wax lolu yentu yalla sulayman alayhi salam tok na bis ak ay soldaram wala ay sahabam am ben picc bo xamanteni rek mu ngi wër ci barab bi ñu tok sulayman ne len waw xam ngeen picc ni di wër lan lay wax yene ko dedet mu ne daf may nuyu mu ngi may wax nan ma assalamu alayka ayyuha al malik wa an nabi a'taka allah al karamat wa adhharaka ala aduwik inni muntaliqun ila afrahi thumma arji'u ilayk muneko picci menen picci mi mu ngi may nuyu di man ndokel itam ci tarangi gima yalla jox di man ndokel itam ci jappale gima yalla jappale ci be non buma dajel gagne la duma la dugal la ci l'islam taguna ma neena da fay dem nak sété ay domam waye dana delu ci wat legi ni ñepp di tok di set ndax li Sulayman wax deug la wala deet jeki jeki rek picci mi dem bamu deme bamu yag nak ci la delu ci wat bamu delu se nak tok na ci barabu Sulayman ba jiki mu tag ko ne ko ma ngi ñibi Sulayman daari koy yewi mu dem motax amna benn picc mu ñi wax jamm job mu nek picc mu rafet Sulayman rombu nako mu sap mu laaj ñi mu andalon ne len ndax xam ngeen li picc mi di sap ñu ne ko dedet mu ne dafa wax ne kama tudinu tudanu mu ne yeen doomu adama yi ma ngi len di yegal ne ni ngeen lebalé yalla rek non la len di yalla di fay nit ku nek na nga lebalé yalla non la la yalla di fay kon way way ëlëk na ngeen fagaru ba lebal yalla lu bax ndax waman ya'mal mithqala dharratin khayran yara waman ya'mal mithqala dharratin sharran yara kon ci liñu gis ci jaklek yonent yalla Sulayman mo dine dal yalla mayon nako ci walu mantiqu tayr lu ci wax wala mo sap ko xamnako yent yalla Sulayman dekk masna bekor bu metti be nit ñi ñew ci mom ne ko dañu bëgg nga baaw nanal ñu dem ñaanal ñu sa borom ndax mu may ñu nawet bu baax ndax fu ne ni dal wax deug yalla bekor bi metti na motax yent yalla Sulayman kérok genn na andak nit ñi and jinne yi bimu ñëwé ba rombu ben xorondom ci teggu dëkk bi dafa taxaw di xol xorondom bi melni ku sukku ay oomam talal ñaari loxom jëme ko ci kaw asaman comme ni nit di ñaané boromam xorondom bi di wax naan allahumma ana khalqun min khalqika la ghinan lana an rizqika فلا تؤاخذنا بذنوب بني آدم واسقنا سليمان دغلوكو مو واخ با كادوم دانو موني نيت ني نلن ولباتيكو نيبي يالا دانا تاو ني كو لوتاخ ياو نيانو لو ديفو لو دارا نييو با تي تيغو دك بي ريك نانو نيبي يالا جي دانا تاو لان موكو وارال موني خوروندوم بي ما جاكارلو نون دون كو خول mom mo ñaan boromam ba boromam nanguna lim ko ñaan ndax dafa wax yalla ne ko yow sama borom ñun de sey mindeef lañu inna khalqun min khalqika ñun sey mindeef lañu la ghinan lana an rizqik dañu doyal mukk ci sa wërsekk buñu jappé nak bakkar bi nga xamanteni doomu adama yi dekkko nañ ko diko def ñu ngi lay ñaan ci sa yermande ci sa mbax yalla nga ñu may taw mune
bima déggé xorondom bi wax li yek naane yalla nanguna ñaan gi loolu tax inutile may ñaani xorondom bi baw naanal na len ba fu neni insha allah yalla ji dana taw waaw ne len kon nanu dem faqad suqitum bi da'wati ghayrikum loolu kon di deugal li yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne bis bu nek yalla dana yorndu asaman sepp suuf pour bëgg alak nit ñi ci bakkar yi ñu dëkke nekké wante bu yalla gisé xalé bu ndaw di namp ci wénu wayjuram wu jigen wala mu gis nitu yalla bu bayyi ba guddi jot mu jog fas yene dundal guddi gi jaamu boromam di ruko di tek wala mu gis bayima yo xamanteni ñu ci all bi di for lolu moy tax yalla rus ñett ñooñu la yalla di rus nekkon su fi ñett ñooñu nekkul won yalla tukal na aduna bi bu yagg kon yalla wacce na taw ci ñaan gu nga xamanteni xorondom bi ñaan nako te nit ñi yeguñu ko motax nit ñi nañu japp ne suñu jaamuul yalla itam yalla amna yeneeni mindeef yo xamanteni ñu ngi dappati ko jaamuko yonent yalla sulayman alayhi salam bi xam nga mom ku yalla mayon la ndax yalla daf ko tagatalon ngelaw li ba budan tukki da dan jël wax ne ni lu melni espèce tapi mom lay lar rek def ci bagage mak lepp ngelaw lay ñew ronu tapi bi rek yëkëti ko sulayman lu mu am rek man nako tek ci kaw tapi bobu wax ne ne tukki bu nit wara def wer mom daf koy xey wala mu gontu ko ndax ngelaw dafa gaaw te mom ngelaw mo nekkon avion mo nekkon auto mo nekkon lepp wax na ni itam lu nit sori sori wala lu rap sori sori so waxe ngelaw li dana jël wax bi comme nit ni telephone di jëlé wax di la ko yob diko jëlé Sénégal yob ko Amérique wala mu jëlé ko Sénégal yob ko Makka non la ngelaw yi daan jëlé wax yi ci barab yu sori diko ëndil yonenti yalla Sulayman alayhi salam min Sulayman xeyna bis di tukki bi muy tukki yalla dogal mu dem ba ci all bi am ben xorondom bu ko seen wax ne ne sax dand na xorondom bi lu tolok 3 km wante xorondom bi mu ngi nekkon ci ben xour xour wowo nak ay xorondom yi kesse ño fa fet xorondom bi daldi wax moromi xorondom yi ne len yeen sama mbokki xorondom yi gaaw len ngeen dugg ci seen biir keur yi bala Sulaymana ñew jogat len ray len te du ko yeb ndax yalla daf ko may katan ndeke Sulayman famu tollu deg nako ngelaw yi xeccel nang ko wax bi ba ci mom bi Sulayman degge wax bi dafa moñ dal di re dal di santat boromam wax ni rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya mune ko yalla ma ngi lay sante ci sa xewal bi nga xamanteni xewale nga mako xewale ko itam sama ñaari wayjur ko nit ki fi Sulaymana ngi fi wanene nit lu mu am rek gannaaw yalla ci barke wayjuram la ko amé motax mu sante yalla itam ci xewal gi mu ko defal defal ko itam ay wayjuram mu baña fat mu yobale geew itam ay wayjuram amna ñu ne dedet yonent yalla Sulayman dafa ñew ba ci xor wi xorondom yi dekké xorondom bi di wax nak dekkandom yi nan len daw len gaaw ngeen dugg ci seen biir kër yi bala Sulayman ak sék dolem dana len jogat te du ko yek Sulayman degg wax bi daldi yabal soldaram yi ne len ëndil len ma xorondom beulé ndax degg na limu wax ñu andil ko xorondom bi
lay man da di koy lacc niko yow xoron dom bi hal sami'tum anni zalim muniko ndax da nga deg ne man togn kat la ba ngay wax nit ñi ba ngay wax sa morom yi xoron dom yi nan len duggu len ci seen biir keri ndax man da ngeen ma jappé ak togn kat am alimtum anni nabiyyun adl wala lu bax rek ngeen xam ci man dama len di lacc ndax man togn kat la wala ko mandula ne ko fa lima qulta lutax nga wax ne duggulen ci bir bala len Suleyman di jogatte du ko yek xorondam bi ne ko ya nabi allah mu ne ko yow yonent yalla bi xana deglu wo sama wax ndax dama wax ne duggulen udkhulu masakinakum la yahtimannakum Suleyman wa junuduhu wahum la yash'urun muniko xana deglu la yash'urun yow jappewuma la togn kat da nga am doole jo xamanteni man nga ñu deggat te do ko yek nit nak lu mu yegul yalla du ko ko jappé waye yow bur bu manu nga do togn muniko jubluuma itam ci wax ji ne sa soldar yi dañuy joggaté yaram yi sama mbokk yi dedet mais man nañu joggaté seeni bakkan ndax yalla daf la denk alal denk la nguur denk la taranga jo xamanteni kula gis ñeela xemem li nga yor te bëgguma itam samay nit ak samay mbolo nek ño xamanteni dañuy xemem ndax xemem baxul xemem moy nit ko xamanteni bu jifé ku ko ëppulé diko ñé dem ba am faiblesse am muné ko nak bëgguma nak sama mbokk yi am sa complexe wala ñuy am sa faiblesse lolo tax may bañ nak xamna ne man sama xol man na la dékouté dula añané dara té dulen yaxal dara wayé nak lamay bañ rek moy ñu am sa complexe lolo tax ma digël len pour ñu dugg muné ko ma aradtu hatman nufus wa inma aradtu hatman qulub muné ko sen xol yi lay ban ñu yëngatu di xemem li nga yor té bu boba lolu dana tax dootu ñu mënaté sabbal sen borom comme ni len ko yalla santé waaw xam nga da nga gis fi ko xamanteni yalla daf koy dimbali lol ci diiné mu joggé fi dem Europe wala mu dem Amérique complexe japp ko ci matériel ye mu gis tax mu nekk lenen di rasta wala muy nan wala muy def lenen lol day am waaw nit milier dana ko dépasser ba mu def lu war sa def yoy yeb day am waye te xorondom bi mom gis nako neena alal gi yalla jox Suleyman du dara waaw jaamu yalla fop ko gëm te gis na ne sama mbokk yi ma nekkal bis bu nek ñu ngi jaamu yalla diko sabbal te bu ñu gisé li Suleyman am mën nañ ko xemem mu ne ko xemem gogu rek lay bañ lolo tax mané len udkhulu masakinakum Suleyman da di contane ci wax bi ak tontu bu rafet bi nga xamanteni xorondom bi tontu nako Suleyman da di wax ak mom ne ko i'idhini mu ne ko war ma yow xorondom bi ndax wax bi ngay wax mu ngi dugg ci sama bir xol xorondom bi ne ko hal alimta lima summiya abuka daud mu ne ko ndax xam nga yow Suleyman sa bay lutax ñu tuddé won ko Daoud Suleyman ne ko dedet xawmako won de mu ne ko dawa jarahata qalbihi mu ne ko xolam ak bëgg aduna daf ca nekkon febar musafaraku jéglu boromam ak delu wat ci boromam ak wakirlu ci boromam ak fop boromam ba boromam gënal ko lepp lolu la safara xolam lolu tax ñu tuddé ko Daoud Suleyman ne ko eskay xorondob bi ne ko wa hal tadri lima sumita Suleyman xorondob bi ne ko ndax xam nga yow lutax ñu tuddé la Suleyman mu ne ko dedet mu ne ko li annaka salimun waaw wa kunta ila ma utita bi salamati sadrik wa haqqun laka an tulhaq bi abika Daoud xorondom bi ne ko li tax ñu tuddé la Suleyman
mu ne ko ndax yalla dafa dogal ci yow ak mucc nit ku mucc nga ci ayibi xol amuloo kañaan amuloo rëy amuloo rambaaj ayibi xol yépp yalla musal na la ci loolu tax ñu tuddee la Suleyman mu ne ko beneen bi ci def itam li la yàlla jox yépp ci nguur ak alal gisuloo ko ndax bañ la tegalee ñett ba am valeur nga jël mu di xam-xam te ku bàyyi nguur bàyyi alal tànn xam-xam kooku xolam mucc na ci ayib ndax ki xolam muccul ci ayib soo ko tegalee xam-xam mu ñàkkal ko fayda soo ko indilee borom xam-xam mu ñàkkal ko fayda waaw moom daal ki xolam feebar mooy ki nga xamante ni nguura ko yitteel ak alal mu ne ko kon nag sa dënn bu mucc ci mbooleem ayibi adduna ak ayibi xol loola tax ñu tuddee la Suleyman mu ne ko kon nag jaaduna ñu aj la ci sa bàyyi ngeen bokk daraja yemi may ndax yéen ngeen ñépp seen xol-xol yu mucc la waaw te yàlla borom xol bu mucc la bëgg illa man ata allaha bi qalbin salim mu ne ko Suleyman mu ne ko labbayk mu ne ko atadri lima saxara allahu laka rih mu ne ko yow Suleyman ndax xam nga li tax yàlla tàggatal la ngelaw foo bëgg a dem ngelaw yóbbu la ko tukki boo war a def weer da nga koy xëy ay minute nga koy daw daw ko ci dem daw ko ci dellusi mu ne ko xam nga lu tax yàlla tàggatal la ngelaw mu ne ko déedéet mu ne ko li yuxbiraka anna dunya kullaha rihun yàlla daf la bëgg a wan na le adduna lépp ngelaw yi kefe la adduna ngelaw rek la xam nga ngelaw mën na la upp waaye doo ko gis waaw mën nga ko mën nga yëg ne mu ngi fi waaye boo ko nappatoo doo ko jàpp waaw li ñuy wax naan boo ko jëlee itam def ko ci mbuus doo am dara loo yóbbu ngelaw daal moom ngelaw rek la mu ne ko kon yàlla daf la bëgg a wan ne la adduna lépp ngelaw la kon jarul jàpp li jar a jàpp mooy li la yàlla digal nga def ko lim la tere nga bàyyi ko waaye taaru addunaak bànneexu addunaak yóbbakkana yeeg yépp jarut a jàpp da ngay xool nit ki su fekkee yaa ngi toll ci sa ñeen fukki at wala sa juróom fukki at bis wala waxtu wi ngay dund rek nga yëg waaye la passé yépp yëgatuloo ko loo ci amoon ci bànneex jeex na dootoo ko amati mukk jeex na passé na passé na yeneen bànneex kay ngay xaar te wóoru la ndax da nga ci jot kon adduna ngelawi kese la ñee ko jàppoon ñépp gis neen ne ci ngelaw leen jàpp gis nga kii jóge ci kaw garab di daanu xam nga fi muy jaar yépp ngelaw la waaye bu jafandoo du am fu mu jafandiku kon ku jafandiku ci adduna itam mu ngi mel ni yaa ngi jafandiku ci ngelaw bi mu waxee lii nag Suleyman daal di muñ daal di yéemu ci wax ji nga xamante ni xorondom di wax na mu daal di dellu nag santaat boromam daal di wax ne rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala waliday yàlla maa ngi lay sant di la gërëm ci xéewal gi nga xamante ni defal nga ma ko ak samay ñaari wayjur wante mbokk yi gis ne yonente yàlla Suleyman alayhi salaam ku yàlla mayoon la yàlla may na ko lool lool lool lool ci ay xeeti may yoo xamante ni kenn mënu ko takk ndax jinne yi nga fi gis ñu am pouvoir yu doy waar am kattan yu doy waar yoo xamante ni mën neen ci sonal nit ñi ndax gis ngeen nit ñu bari ñu dof ñoo xamante ni ay jinne leen dofloo mu nekk ay pouvoir yu doy waar la ñuy am am doole ñoom jinne yooyu yàlla tàggatoloon na jinne yooyu yépp yàlla tàggatoloon na ko Suleyman mii mu leen di liggéeyloo waaw di leen liggéeyloo ñu koy gasal di ko tabaxal di muur ci biir géej gi di ko génneel alal ji ci nekk waaw moo tax bokkoon na ci ay mayam
bokon na ci ay mayam mom yonentou yalla Suleyman yalla daf ko tagatalon jinne yi ba taxna itam amon na ben fitna bu ko dalon mom yonentou yalla Suleyman fitna bi nak ay wax amna ci ndax alquran moko netli wax ni wa laqad fatanna Suleyman wa alqayna ala kursiyihi jasadan thumma anaba

soxna makka waye ba mu noppé ci jaamu gam fa doon def genn na makka wara delu wat nak Jerusalem di ca ardu kanaan ca Palestine fu mu joge bu mu genné makka mu fa genné suba tel fu joge andak nak soldaram yi bañu ñëwé nak ba ag ci barab ci dëkk bu ñu wax Yaman ci rew mu ñu wax Yaman ba ag ci benn dëkk bu ñu wax Sanaa. Sanaa nak dëkk la bo xamanteni suñ ko tuddé xel yëpp da nañ dem ci Abraha moy bur ba bëggona mab Kaaba ga dëkk bobu la dëkke woon di Sanaa. Ñu ni bi Suleyman ag ci dëkk bi di Sanaa ci Yaman mu fa ag bori Tisbar côté midi yoy la aksi te wax ni ni fa mu joge mu ngi joge Makka ci suba gi aksi Sanaa ci jamono midi te wax ni ni digeunte bi ngay doxé Sanaa jëm Makka wax ni ni doxu wer la mom nak mu dox ko ci ay heure yu neew waaw

luy walu ñanaaw dajé nañoo ko hudhud ne ko def nga lu reuy ndax Suleyman laccé na la yonenti yalla Suleyman laccé na la bi mu la laccé ñun ñepp xamuñu fo dem ndax tagowulo légui nak giñ na né dana la mbugal mu metti wala mu ray la su fekkante ni indi wulo lay bu wër bu wané né ci farata nga nekkon waye gis ngeen hudhud bu mu taxawé ci kanamu sayyiduna Suleyman alayhi salam te fekkon Suleyman mer lol niko Suleyman akse bimu ko akse amna lu ko hudhud wax daf ne ko sama sang mangi lay fatlikolo bisu taxaway bu ëlëk bo taxawé ak sa borom war ko rendre compte yermane ak ñewante bima soxla ci yow ëlëk mom ngay soxla ci sa borom kon nak mangi bëgg nga woyefal ci sama kaw deglu mama wax la li taxon ma genn lolu taxon na yonent yalla Suleyman deglu hudhud wax Suleyman ne ko ahattu bima lam tuhit bihi wajituka min sabain binaba'in yaqin inni wajadtu imra'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli shay'in wa laha 'arshun 'azim wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lish-shams min dunillahi wa zayyana lahum ash-shaytanu a'malahum fasaddahum 'anis-sabili fahum la yahtadun Allah yasjudu lillahi allazi yukhrijul khab'a fis samawati wal ard wa ya'lamu ma tukhfuna wa ma tu'linun Allahu la ilaha illa huwa rabbul 'arshil 'azim Hudhud neko dama gis rek lo gisul ndax gisna ben bour bu ñi wax Balqis yorna nguur gu reey waye la nguur ga di reey la xewal ye di bari yépp sant na keneen kudul yalla jaamu na keneen itam kudul yalla ndax jaamu lay sant jant lay jaamu ndax ñoom ay sabiin len wante Suleyman mom la ko ca metti ak la ko defal modi ni amna jihad bu reuy bu wara dox ci digeunte mak Balqis ndax nit la ko xamanteni da fay jaamu xereum bokku itam ci couloir bi nga xamanteni fi la yalla yonni Suleyman pour mo wote fi lolou nak taxone Suleyman yebalat hudhud ne ko delul dana xam ndax li nga wax deug la wala du deug te ab yonent ken du ko fenal delul nak dana la jox ben lettre nga jox len ko su boba dana xam ndax li nga wax deug la wala du deug wante Suleyman gis ngeen yonent yalla Suleyman alayhi salam lamu bind ci lettre ba yeme gu nga xamanteni taxna Balqis mi nga xamanteni mo doon bour ba lettre ba accé ci mom wax na ni lettre bu tedd bu mag bu am ngeenel jot nako ñu wax ci ni innahu min Suleyman wa innahu bismillahir rahmanir rahim alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin wante li tax mu ne lettre bu tedd la du dara ludul bismillahir rahmanir rahim ga ca nek amna ñeneen nak ñu wax ne tampon ba ca yonenti yalla Suleyman def lolo tax mu ne ulqiya ilayya kitabun karim wante dal le gëna wër dal modi bismillahir rahmanir rahim ga lolo reyal lettre bi wante gis nañ ci bour bu jigen bobu di Balqis liñuy tuddé diso ndax bour la won bo xamanteni néna
du dogal dara ci nguuram ludul ba setna ay dagam ya nga xamanteni boromi xalaat len boromi gis gis yu xoot len mu diso ci ak ñom soko def liñi wax nan al istishara aynul hidaya diso moy jëmmi njub ba mu diso ak ñom dal dañ ko wax ne ko Suleyman dal yent yalla Suleyman dal bur la rek ngay bur te am nga katan mo am katan kon nak ñun taxaw nañu pour jema jamar lok mom waye mom Balqis amna lu leen wax daf na leen bay rek ma setlu ko bu fekke bur la dana ko xam bu de yonent la dana ko xam ci la yonne nak kaddu bu am solo bolé ci ben mbaxanam bur bu am solo ak valeur bu ri ci or ak khalis waye kérok bamu démé gis na taranga bu koy yem ndax ñooñu mo yebalon bañu ñëwé gis nañu taranga yu leen yem ndax yenen ti yalla Suleyman alayhi salam ba hud hud deglo Balqis ak namu teurele dafa daw si ñew wax ko Suleyman ne ko teurele ne nangam ak nangam bëgg nañu sax set lu la ba xam ndax bur nga wala do bur ci addiye ji nga xamanteni ñu ngi la koy jox si ci le yenen ti yalla Suleyman alayhi salam waxe ni lu tollok juroom ñenti kilomètre na ngeen ko orné defar def sanni fa or yi ak xaalis yi lu toll ni valeur bi ñu yor su ko defé valeur yoy ñu yor mool yu toll ni ñu yor mool yu toll nonu lañu jël wessaré ko ci yoon wi defar mur bo xamanteni ite muru or la tabarakallah ñom bañu ñëwé ba ci yoon wa sax lañu yoron xawnañ ko bëgg sanni ndax yaakar ne nit ñi da nañu wax ni ñi kat or biñu sanni ci medd mi mom lañu for pour andil ko bur bi waaw mu ngi melni rek ci niñ leen ko mëna waxé ku doon gani ci wujjem tisi ba nga xamanteni mom la sol pour ganesiko mu ñew fekk wujjem dag ci ay dara dag ci rido waaw xam nga bu ñewé ba tok faiblesse bi muy am ak complexe gi mu am dana jéggi dayo loolu nak mo dalon ñoñu nga xamanteni ñom la Balqis yebalon pour ñu ñew ci Suleyman motax biñu ñewé gacc rek lu ñu am wante biñu ñewé Suleyman recevoir len bim len recevoiré ñu ñew ne ko nak jox ko lettre bi nga xamanteni mom la Balqis bind jël itam cadeau bi nga xamanteni mom la Balqis joxon ndawam yoy ñu jox ko Suleyman waye Suleyman nanguko dafa bañ ne len atamuddunani bi malin fama atani Allah khairum mimma atakum bal antum bi hadiyatikum tafrahun mune ndax dana yel

metti yi nga xamanteni dalon nako ci xare bi te moy gañu gañu metti tu gom ya tax munuko wono muñ mu daldi faf xaru biñu ko waxe yonentibi sallallahu alayhi wasallam dafa wax ne innahu min ahli an-nar yonentibi daf ne koku kat nitu safara la ñu ne ko ak njambar gi mu woné ci xare bi yépp mu ne waaw ndax dafa ñeukante ak yalla bopam yalla kenn duko rayal dañuy bayyi rek mu rayal bopam kon xaru baxul motax itam ñi nga xamanteni dañ leen di tuddé ay addu kalpé ñuy dogalé nit ñi di leen ray di nangu seeni alal yalla wax nak ñoom tekku na leen fi ci aduna tekku na leen itam al-akhirah ndax ay yakkat leen ci ko suuf moy agresseur yi nga xamanteni alala tax ñuy faat bakkanu nit ñi dafa am ben addu kalpé bo xamné dafa japp ben way bi mu jappé waji ci Allah bi mom dong ndaysan diké waji Yalla dafa dogal mu am njabot tax nak muy tukki di ñew nek commerçant ci bir lolu nak mu dajé ak addu kalpé bobu addu kalpé bi daldi koy japp su miiré yamu yoron nango alal ji ba di sétul dara bayiko muy dem far sheytaane man addu kalpi bi woot ko bamu ñew mu ne ko duma la bayyi sax nga dem dama lay ray mu ne ko nangu nga sama alal yépp ba sumi sama yéré té nga ma bayyi ma dem rek mu ne ko dédét dama lay ray dal di koy jël yew ko bam ne ngod fas yéné ko ray waji tinu ko tinu mu bañ jéki jéki nak am benn pittaxu pool benn piccum pool mu rom ginnaw waji dal di ne yow pool mi yow piccum pol mi rom mangi lay sédélo né mang lay sédélo ci sama digënté ak sama borom ni waji dé japp na ma nangu sama alal té léwuko lolou dañ ko yew na ma pour fas yéné ma ray mangi lay def sédé ci sama digënté ak sama borom waji addu kalpé bi daldi haqatay né ko yow amo koy japp koy def wëru way koy sédélo loolul pitaxum pol mi waaw waji nopi bam ko yewé ba paré daal di koy ray bam ko rayé nak ñu tok giir bu yagg am benn bur bu falu ci dëkk bi gis né nak addu kalpé yi bari neen ci Allah bi mu wut ay soldar né nañ leen jappal addu kalpé yi nekk ci Allah bi biñuy wër nak ba japp wajoju mu bok ci ñu japp biñu ñëwé bur bi daf ko laaj né ko lutax nga nek ci Allah bi di dogal nit ñi mu ne dama koy def ni rek ndax dama amul dara lu ma dundé bur bi ne ko kon dama la bëgg jël tek la ci ñima gëna jégé nga nek ci sama wét té nga bayyi li métier mu bon mi ndax métier mi baaxul bo léggé dal dana wax ak samay conseil dana am nak place bu baax bu ma lay tek nga nek ci sama wét bu muy tukki ñoy am nga nek ci sama wet ma wutal la itam soldu bu baax te nga genn ci li mu ne d'accord mu commencé and ak bour bi itam xétu taranga bu nek defal nako mom addu kalpé bobu ñu dem ba bis rek yalla dogal bour bi comme mok waji ño daan bok di rer bok di agn bok di ndeki mu ne kon bour bu baax bu ragal yalla dogal nak benn bis ñu tok di rer ndeke bour bi dafa toggul won nenenu ko defaral tay dal yap picc la beug rerer ñu wut nak benn piccum pol mu duuf defaral ko ko bam baax ñu tegal ko ak yeneen ak yeneen ak yeneen tabarakallah waye biñu tege rerer bi rek bi addu kalpé bi toge bur bi tok ñepp ngi yaru ndaysan yiw ndax yiw gi nek ci bur bi rek jeki jeki rek addu kalpé bi daldi xaqataay ci kaw ba ñi togon ñepp jaaxlé bur bi ne ko loyré mu noppi mu ne ko addihku bila sabab min qillati al-adab mu ne ko ré bu amul lu ko waral ñak teggin la té nak sama hadara buguma ku fi ku ñak teggin di fi tok loyré mu ne ko picci mi rek mo am lu ma fatali mu ne ko lan la mune ko dafa am ben way buma massa bima nekké addu kalpé dafa am ben way buma massa japp waji commerçant

Sayna Abu Bakri ne ko sang bi nax jurum fukki jiko yoyu amna ci ben yonent bi ne ko jurum fukki yep ngek yow jurum fukki yep ngek yow muniko wanti Abu Bakri muniko labbayka muniko jurum fukki jiko yoyu ba ci gëna tedd gënal ci yalla modi tabe modi tabe kon duddu aduna niko serigne bobu joge balax waxe aba yazid moy deug bu la yalla joxe nga jël te itam lum la jox nga bokk ko jami te bu la xagne nga mu ci sax ci diko sante ñaarelu jikko bi modi an yakuna qalil al qawl mana ñaarelu jikko bi modi nga fexé ba tey salamin new lay wax na tey salamin ndax imam shafi'i radiyallahu anhu lan waju ko attaqué xolo di ciow rek mune tek ndax daf di borom xam xam di nitu yalla ñepp ne ko da nga ragal mune wallahi ragaluma wante la xamne wax moy ubbi ay wax neegu ay buntu ba ciabi ji koy ubbi modi wax nete kom nak yalla jam la man jam la bëgg wa ibadur rahman alladhina yamshuna ala al-ardi hawna wa idha khatabakum al-jahiluna qalu salama kom dama bëgg bokku man imam shafi'i ci ñoñu ñuy tuddé ibadur rahman te yalla tuddu seen jikko wax ni duñu xolo mukk ndax buñu dajé ko xamadi néna ko ko yëkëti lamiñam di xolo ak ñoom dañ naan ñun jamm lañu xam jamm lañuy woté jamm lañuy dund way ko nak ne qalu sakatta wa qad khusimta qultu lahum innal kalama li babi sharri miftahu mune mang len ci tegal ni xamulo ne nopi sax sax la ci dof bi nopi itam lene dignité la ci ki reer lele ngi gis kilifa go xamne day nek ci mbolo jëm ja rafet ciol ga rafet mom dara ja lol top tante ba ba dara neku ci xamul dara jangul ko sin ko joxe parol ci mbolo te mu leer ko ne bu waxe

mu téel am ñam lutax ndax bëgg na jammi bëppam bëgg na jammi mbokkam bëgg na jammi dëkkandoom té itam nit ki ñett la am bëppam dëkkandoom la loolu tax yàlla ne bul lor sa bopp la barr wala dirar say mbokk bu len lor say dëkkandoo bu len lor kon bu la leeree ne boo boyalee sa làmmiñ taal musiba ci pinc mi soo tee sa làmmiñ am yërma ne yàlla soo ko boyalee nag am daanu yàlla loola tax sidi xaaj malik si radiallahu taala anhu wax ne képp koo xam ne ñeenti picc yi naawuñ wëlis la nee na sa roo du mën a yéeg jëm ci sa borom maanaam doo mën a jege sa borom képp koo xam ne ñeenti picc yi soriwuñ la te moo di picc baaxoon ak picc mu ñuy wax tan ak picc mu ñuy wax siq ak picc mu ñuy wax jàmm jóg ñeenti picc yi ku mënta mucc ci ñoom sa roo du mën a jege sa borom picc mu njëkk bi moo di baaxuñ baaxuñ lan la bonle ba tax mu war a naan moom baaxuñ wëlis nit ki baaxuñ dafa bari wax te itam wax ju bari musibale ci nit waaw wa qallama najaxa almikhtaaru aw uqila lahu ithaaru naa naf waxkat mucce ndax du ñàkk pakk ci làmmiñam yonente bi sala allahu alayhi wa sallam ci al isra wal miraaj dafa gis nag wu rëy woo xam ne mu ngi génn ci fenêtre bu xat xajul ci fenêtre ba waaye mu ngi buux buux yi pour génn di buux buux yi di buux buux yi ba ne pëccëg génn yonente bi sala allahu alayhi wa sallam ne jibril waaw nag wii jaar ci fenêtre bu xat bi ba génn lan la mu ne ko moo di wax génn na ci fenêtre bi waaye munu caa duggaat maanaam kaddu balaa génn borom war na ko sàmm xool ko segg ko ndax bu xasee génn jeex na dootu ko mën a dugalaat su ko defee génn ga nag bu juree musiba musiba ba day wey comme kaddu noonu la mel nit ki war na ko segg lu jiitu mu koy génne soo melee ni baaxuñ nag di wax rek di wax rek di wax rek loolu dafay tax sa ruu du mën a yegg ci sa borom ndax dafay am gàllankoor loolu tax yonente bi sala allahu sallam daan wax ne ku yàlla fegal sa làmmiñ nga dugal jënna ku yàlla fegal sa làmmiñ nga dugal jënna mu ne képp koo xam ne itam picc mi ñuy wax yum tan dinaaw wëlis nit ki ndax tan dafa fas yéene wala dundee lu sell tan sobe rek lay

té djugo amu fa société ba du mëna bax ndax yentibi sallallahu alayhi wasallam mo wax ni al jama'atu rahma xol yu bolo nek ben néna yërmëne la kon nak ki takale xolu julit ni koku mu ngi indi musiba bu reuy ci société islamique bi motax ñu né rambaaj du dugg mukk al jeune kon mo melni kon rambaaj baaxul wax nañ ni iblis la'natullah alayh dafa magal ba ciono ba mu daan daj di dugg ci nit ñi di def liggéeyam di fexé ba nit ñi di moy seen borom mënatu ko wanti formé na njabootam bu liggéey ba mu daan taxawé légui njabootam ñu ngi koy taxawé ci gën jaarafeti anam légui dañu ko wutal benn chaise bu mag ci chaise ba lay trop di yebal njaboot gi diko doxali service wax ni iblis la'natullahi alayhi chaise bobu mu tok su bëggu jot njaboot gi dañu ñëw rendre ko compte dañu gis ku ñëw ne ko man de fexena ba diw njaalo wante du ko falé dañu gis keneen ñëw ne ko man de fexena ba diw sacc wante du wax dara ñu gis keneen ñëw ne fexena ba diw fenn du wax dara waaw dañu gis keneen ñëw ne fexena ba diw naan sangara du wax dara waye ku ñew ne ko fexena ba diw ak diw takaliko ndax jaxasena seen digënté ba andatuñ wax ne ni day ré ba yëkëti tanki ndax kontane waaw ndax rek mom limu gëna bëgg mom iblis moy ñaari julit ñu bokk pass pass and ngir jëmm yalla takaliko lolo moy li gëna neex iblis wante itam nga japp ni lolo moy li gëna naqari yalla kon li gëna neex yalla mom moy ñaari judit yu and ngir jëmm yalla motax ëlëk wax ne ni yalla du wax ni ana jullikat yi yalla du wax ni ana woorkat yi yalla du wax ni ana ñi doon joxe azaka dedet yalla da fay wax ëlëk yowmal khiyam bu ñepp dajé day wax ni ana ñi soppante woon ngir sama jëm su ko defé ñi soppante woon ngir jëm yalla ñepp dal di yëkkat seen loxo ne ñu ngi ni yalla ne kay leen man rek ma am ker tay ma duggal leen ci sama ker kenn du leen reglé ba malaaka yi rek la jaam yi ba noppi ngeen yobbi yobbi duggu aljanna kon nga xamne yalla julit ni deppo and ngir jëmam rek la bëgg mu melni kon rambaaj baaxul nga xamne da fay yaq society da fay nek itam jangoro ju borom ci society dal nañ ci yalla mussel bu re jiw kat bi itam na xamne mo mi jow mo ngi jal gati deru moromam di ca wax naka sudul non su de reuy itam kiko def day dem ba xeb ay nawlem te nit warul xeb nawlem su de añaan nga xamne itam sul ak sul xewalu yalla la waaw añaan ki añaan dafa nangul li yalla teureul d'accord ci weddi xewalu yalla la bu mu defal nit nga gis ni yépp nak ay bakkar la yo xamanteni bakkar bu ci nek fess nga del ak lor fess nga del li itam ci mbon yow nit ki nak so demé ba xamni ba yépp ni li ay bon bon nga ci

bari ngeenel te modi fatihatul kitab sar la bo xamanteni kuko jang yalla aramal na sa yaram safar mune kon nak ma ngi digal pour ngeen dem ngeen farlu ci fexe do nit ñi saggan ci jang sar bobu ndax sar bi dafa bari ngeenel kon sar la bo xamanteni li ci nek ci ngeenel iblis mi nga xamanteni umpelewul dara lu bax rek la xam waye lu bax lolu bëggul doomu adama bi jeriño ci dara ndax nonam la mom xamna importance sar bi ba yebal na njabotam pour ñu empêcher nit ñi pour ñu yitté wo xam jëfëndiko njariñ yoy nga xamanteni mu ci biir Fatiha mu melni nak alquran dafa bëri ay njariñam kenn mënu ko jéxal ba taxna itam ko saggan ba aw harf nekul ci sa dënn ci lo mëna jariñu ci biir alquran yenenbi sallallahu alayhi wasallam neena sa dënn melna ni neeg bu rap mu ne inna alladhi laysa fi jawfihi shay'un min alquran kal bayt alkharib gis nga kër su fekkenti ni kenn deku fa ku am sa kañe gu medd fa ngay sanni ku am sa ganar gu medd fa ngay sanni ku am sa mbalit fa ngay sanni lu bon lu nit am fa ngay sanni fala si ndax ya di doxonto lu nek ci lu bon rek meuna dugg ci neeg ba lutax ndax neeg bi amul dara lu ko protéger niki nonu itam nit ki nga xamanteni deñum dara neeku ci alquran nenen neun keur gogu ñaké sécurité nena deñum itam non lay ñaké sécurité kon nit ki surtout julit bi warna xam ci alquran lo xamanteni ci lay raxasi deñum ci lay protéger itam deñum protéger ci yaramam protéger ci tabarakallah njabotam mu melni kon gëneel yoy ci bir fatiha yépp fasiyene nañ ko andi waxna ni itam fatihatul kitab amna ñu ne moy sar bi ñëk waacc ku melni abdullah ibn abbas loolu la wax ak mujahid abdullah ibn abbas ak mujahid dañ ne sar bi ñëk waacc ci alquran modi iqra bismi rabbik waye ñi ëpp ci mufassiruni dañ ne dal sar bi ñëk waacc moy fatihatul kitab ñu ne ndax jëlé nañ ci umar ibn shurahbil muni awwal ma nazala min alquran alhamdulillahi rabbil alamin ñu ne ko lutax mune li ñëk wacc ci alquran moy alhamdulillahi rabbil alamin ñu ne ko lutax mune ndax yonentibi sallallahu alayhi wasallam masna de khadija ne ko man de dama ragal ne amna lu jaxassok man lo xamne dal e dawuma ko yek te leg mang koy commencé yek khadija ne ko lol lan la mune ko dal suma wété leg leg damay dégg ay parole ay baat yi wax ak man ba lol day tax duma bëgg wétay damay daw mune ko te nga dem ci warakhatun nawfal nga waxtan ak mom ndax mak la te borom xam xam la te itam nitu yalla la ko ragal yalla la te itam kilifa la ci diine nasrani mu dem fa waxtan ak warakhatun nawfal wax ko mbir mi ni mu demé warakhane ko bula dalate bul daw togal yenenbi sallallahu alayhi wasallam neena bima delusé neena bi mbir mi ñewate dawuma dama tok ne te neena jibril mo ñew dal di may dicté alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin basar bi jeex amnu ñu ne e lolo tax ñu ne sar bobu mo ñëkë wacc ci alquran ñu ne nak wacc na ñaari yoon ci makka ak medina ñu ne wacc na ci makka di nga xamanteni faratal nañu julli mu ne wacc na itam ci medina ba nga xamanteni comme julli ci ñoom dañ daan jublu baytul maqdis mu di jerusalem fofu leen daan jublu ci seen commencement daan julli ndax jerusalem ci histoire barab bu sel la bo xamanteni yonenti yep ko ormal e ku daan julli fofu ngay jublu ci commencement d'islam fele ñep daan jublu waye nak yalla mo joxe ndigal ne nañu jublu fele ci kaaba ga mu di qibla ga kon ñu ne fatiha waccat na ci medina bi nga xamanteni yalla digal na yonenti bi pour ñu jublu qibla ñu ne fatiha amna ay tour ndax dañ ne dara su fekkenti dafa tedd fokk mu bari ay tour fa inna kathrata al asma dallatun ala sharaf al musamma motax teddayu fatiha motax mu bari ay tour ñu ne tourum yi nak bari na waye dinañ ci indi rek len nat ñu ne tuduna umul kitab tuduna itam fatihatul kitab ñu ne tuduna fatihatul qur'an tuduna itam umul kitab tuduna umul qur'an tuduna sab'ul masani tuduna al wafiya tuduna al waqiya tuduna itam al kanz tuduna al kafiya tuduna aslu al qur'an tuduna an nur tuduna al hamd tuduna al shukr ak yenen ak yenen ak yenen mu melni kon e sar la bu nga xamanteni sar bu tedd la te liku woné teddaay gi bokku na ci

yàlla digle na ko jëme ko ci jigéen ji nga xamante ni bokk na ci daairatul iman, maanaa wane na ne moom jullit la te ngëmam wér na. Mu nekk ay ndigal yu nga xamante ni ku ubbi biir alquran dem ko ci gis, mu nekk ndigal yu leer. Li ñu ci weesu nag dara ëpp ci solo. Jullit bi ci boppam fexe ba, surtout jullit bu jigéen bi, xam ne am na responsabilité bu mag digganteem ak boromam. Adduna bañ ko koo xañ, ndax adduna kër la gu nga xamante ni ku ko jàpp yaa ko jàpp, waaye moom jàppul kenn. Yàlla gënal ñu suñu bopp, yonent bi itam gënal ñu suñu bopp. Su ko defee itam ñu xam ne ay soxnaam way jur leen ci ñun, yonent bi ay soxnaam way jur leen ci ñun, ndax annabiyu awla bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum. Yàlla nee na yonent bi moo gën a yey ci yéen ci seen bopp. Ay soxnaam itam seeni wayjur lanu, kon yéen jigéen ñi am ngeen ay wayjur yu baax, am ngeen ay wayjur yu nga xamante ni ay royukaay leen, ba tax na itam ngeen fexe ba roy leen ci seen jikko yu rafet. Waaye ci ajuma ji ñu weesu waxoon nañ leen yonent bi li mu dencoon ci ay soxna, wante waxtaan wi jotul woon a àgg ndax heure bi may wu ko woon. Tey nag ñu fas yéene insha allahu ci kattanu yàlla wax leen yonent bi soxna yi mu dencoon ci biir këram ak kenn ku ci nekk jagle ga mu amoon ci jikko yu rafet. Mu mel ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, comme ni ko sayidatuna Aisha di faral di nettale di wax ay melokaan yu rafet yoo xamante ni seede na ko ci doomu ndeyam yi nga xamante ni nekkoon naak ñoom ci keppaaru yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, ñu nekk ay wujjam, mu wax ci ñoom ay jikko yu rafet. Gis ngeen ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ki mu njëkk a denc ci soxna moo di Khadija bintu Khuwaylid al Qurashiya. Khadija gis ngeen ne moo jur doomam yépp ba mu des Ibrahim, ndax Ibrahim ku ñuy wax Mariatul Qibtiya moo ko jur. Gis ngeen ne itam Khadija bi ko yonent bi di takk, mu ngi ko takk ci ñeen fukki atam, fekkoon ne itam seyoon naak ñaari góor ba tas ci la ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam takk, te itam sey ba amoon na ca doom. Kon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi muy takk Khadija, mu ngi ko takk ci jeek mais takku ko ci njànq. Gis ngeen ne itam mage na yonent bi fukki at ak juróom, ndax bi ko yonent bi di takk boobu yonent bi mu ngi toll ci ñaar fukki atam ak juróom, Khadija toll ci ñeen fukki atam. Bi sayidatuna Khadija génnee àdduna, yonent bi takk na jigéen ju ñuy wax Sawdatu bintu Zamaa, moom itam mu bokk ci giir Quraysh. Kon moo Khadija ñoo bokk benn giir. Waaye gis nañ ne Sawda mi mag la woon moom itam, waaye mag mu muñoon la, ku doon jihaat la itam ci yoonu yàlla pour yëkkati kàddu l'islam comme ni ko góor ñi daan defee. Moom nag amul na jëkkër, jëkkëram mu ngi tuddoon Sakran ibnu Amr, yàlla na ko yàlla gërëm. Sakran nag gaañu, waaye bàyyiwu ko njaboot, bàyyiwu ko itam ku ko mën a dimbali. Loolu taxoon nag mu amoon ay difficulté yu rëy ci dundam, amoon ay coono yu rëy yu mu doon jànkontewaale ci dundam. Loolu taxoon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam takk ko ngir dalal ko, ngir itam dimbali ko ci coono yooyu nga xamante ni mu ngi jànkuwanteeg moom. Waaye gis ngeen ne jigéen ju baax la, ndax
sayyidatuna aisha mi nga xamanteni mo nekkon wujjem sédel nako sédé bu rafet néna musuma gis bima dé aisha bel légui musuma gis jigen jo xamanteni bëgg na melni mom té modi sawda man dal musuma bëgg melni jigen ju melni sawda sawda rek la bëggona melni mom ndax jikom yu rafet ak melu kanam gu rafet ak mbaxam gu upp ba mu ci joge mom yenenti bi sallallahu alaihi wasallam tak na ci lay soga tak nak aisha nak sahaba bu mak moko jur sahaba bu nga xamanteni l'islam bepp xamnako modi abubakrin moko jur mo don premier khalifa ci yenenti bi joge aisha mi nak biko yonenti bi di tak bobu xale bu ndawul xamna bobu mu ngi tollu ci fukki atam kon xale gu tuti la won biko yonenti bi di tak motax soxnam yeb mom la ci tak ci njank waw mom aisha mi wax na ni abou bakr moko jur mom itam da na ñu ñew ci dundum ndax dundum dafa riche ñuko tan bi maye denen ci detaayé lu bari waye dal modi ñetté lu soxnam yenen timi mas nako wax ne ko yow aisha xana bëggulo ëlëk nga nekk sama soxna ci al-akhirah tay itam nga nekk sama soxna ci aduna manam ma denc la fi ëlëk itam ma dencat la aisha ne ko waw waye lolu yenen timi aisha rek lako mësa wax mu nekk itam ci teeram mu koy poukere wo mu nek itam baat bu rafet bo xamanteni fum ko xalaté rek kontan ndax ngeureum guko yenenti bi sallallahu alaihi wasallam ngeureum bam ci joge tak na mom yenenti bi sallallahu alaihi wasallam jigen ju ñi wax hafsa xamna ñi tuddu abse ñep ki lañ leen tuddé mudi hafsa mom itam sahaba bu mak moko jur mudi umar ibn al-khattab mo jur hafsa hafsa mi itam sayonna ndax mu ngi seyo nak ben way bu ñuy wax Khunais ibn Huzafa mom moko takkon mom Khunais mi nak mu ngi gañu ci xare Badar ci lako nak yenente bi sallallahu alaihi wasallam tak ñene nak jigen ju mënon wor la mom Hafsa jigen ju mënon na fi la guddi la jaamu katu yalla la neene itam def na ci l'islam ay jallore yu reey ta rafet mom Hafsa te gis ngeen ne alquran limuy reey reey kamil biñ ci ñeuka defar bañ ko defare ba noppi Hafsa mi leen ko denk motax ñuy wax riwayatu Hafs bu mu ci joge mom yaronte bi sallallahu alaihi wasallam tak na jigen ju ñuy wax Zainab bint Khuzaima al-Hilaliya ñene mom sayon nak amon na jeukeram mu ngi tudon Abdullah ibn Jahsh mom mu ngi gaño ci xari Uhud waye gis ne ne itam jigen ju gemon yalla la te bax te yiw te mënon muñ neena mom len dan tudde nak yaayu miskini ndax yiwam dafa bari won ko tabe la won ñene nak mak la won ndax diko yenente bi takke wer lañu def rek mu gañ ñune amna ben serigne bu mak buñuy wax Zahri mom neena dan neen ko woyé Ummul Masakin neena ndax dafa bari won lu muy leel miskini di len togal di len jox ñu lek kon kep ko xamanteni yaangi ubbi sa kër yaatal ko miskin ya di fa dugg nga len di togal di len jox ñuy lek nga def ko di jigen manen la duppe Zainab bint Khuzaima mi nga xamanteni soxna la won ci yonent bi sallallahu alaihi wasallam bamu ci joge tak na benen jigen bu ñuy wax Ummu Salama mom mu ngi bokk itam ci giir Quraysh mom itam jëkërëm mu ngi gaño ci xare Uhud kon seyon na ba
taf ndax jëkërëm mu ngi gaañoo ci xare Uhud, jëkërëm mu ngi tudoon Abdallah ibnu Abdul Asad. Mu ne itam moom amoon na ay difficulté yu rëy, maanaam amoon na problème yu rëy ci l'islam, waaye nag problème yooyu dolliwu ko lu dul ak gëm yàlla.

0: doomo ndax suko bayiwon nonu kon ba ci suñu jamono tay ci kon ko doomo rek da fay am dara jey donu la wanti Zainab bint Jahsh wax nen ne ko ragal yalla la ndax yalla ci bopam sédel nako lolou ndax ndokkel nako ci ak ragal ak ragalam yalla mom Zainab bint Jahsh ku baxon la itam bim ci joge mom yonent bi sallallahu alaihi wasallam ci Zainab bint Jahsh tak na jigen ju ñu wax Safiyyah bint Huyay mom itam jigen ju amon xel la jigen yi jigen ju amon nak cër la ak daraja ku teddon la te am personnalité mom jëkkeeram mu ngi tudon Kinanatu ibnu Abil Haqiq mu ngi bokkon ci njitu yahud ni yahutu Khaybar dañu ray nak fréram ray itam bayam ray jëkkeeram julit ñu japp ko nak mu nekk jam ndax ci xari len ko jappé dañu ko jappé nak yalla dogal mu gis l'islam l'islam convaincre ko l'islam doy ko mu tuup ci loxo yenente bi sallallahu alayhi wa sallam deugal ak l'islamam ni gem na ne yenente bi yalla ko yonni gem na ne itam yalla kenn la yenente bi dal di koy gorel nak takko motax nak ñu ne tak bobu ko yonente bi tak taxna jif yu bari duggu nañ ci l'islam e mom nak la yonente bi wax ne iza ja'akum karimu qawmin fakrimuhu nit bu fekke dafa baye ko ci aw nit am fataranga tedd fa su la fekk sey itam taranga gogo bu ko xagn nang ko teral motax yonente bi terale ko takko waye ndeke taranga gogo jurna ñu bari ci juif yi dugg ci l'islam motax mom ku baxon la waye yonent bi sallallahu alaihi wasallam ba mu joge ci ndaw soso takkat na keneen mu joge ci Safiya kon ñi tuddu Safi ñepp ki modi sen turondo modi Safiya ba mu ci joge mom yonent bi sallallahu alaihi wasallam dan na wax sax mom yonent bi Safiya mi nan ko yow de doomu yonent nga sa bay tax itam yonent la yonent tak la kon itam mom borom askan la won mom Safiya bint Huyay ku amon askan la ndax wax ne ne mbokk la ci yonent yalla Musa ak Harun ndax bo topé askanam ci yonent yalla Musa topat askanam ci yonent yalla Harun da nga gis ne yonent yalla Musa day nek baytaxam yonent yalla Haruna nek itam nijaayam yonent bi nek jëkëram kon liko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax deug la ne ko yow doomu yonent nga sa baytax yonent la ne ko itam ab yonent mo lay denc ndax mom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mom ci bopam mo koy denc ñu ne itam ba mu ci joge tak na benen jigen bu ñuy wax Ummu Habiba mom Sufyan moko takkon mo ngi bokku ci giir Quraysh mom Abu Sufyan moko takkon mo ngi bokku ci giir Quraysh te itam mo nekkon sen kilifa mom Ummu Habiba mi neneen ko bax la won ku amon diine la ñu ne itam yonent bi yalla moko ko tanal mu nek soxnam ba mu ci joge tak na benen jigen gi ñuy wax Maymuna waye Ummu Habiba mi amna lu sayyidatuna Aisha wax ci mom neena dal innaha min atqana lillahi azza wa jalla wa awsalina lirrahim koku hakim hadith bobu hakim moko solo bi sanadihi ñune sayyidatuna aisha waxna ne Ummu Habiba mi neena mu ngi bokku ci jigen ñi gëna ragal yalla ci ñun neena itam ñun ñepp ñi yonenti bi denc mo ci daqa dox mbokk neena ku mënon dox mbokk la te itam ku ragalon yalla la te itam amul kenn ku ko gëna ragal ci ñun lolu sayyidatuna aisha moko sédel ummu habiba bam ci joggé nak la tak maymuna kon ñi tuddu maymuna ñepp mën nañ wax né seen turando modi maymuna mi maymuna bintul harith mu ngi bok ci gir hilaliya neneen ku deud won aduna la mom maymuna mi ku mënona jaamu yalla la ku ragalon yalla la neneen itam mak la won itam diko yenente bi di tak kon yenente bi gis ngene dal ñimu takon ñepp presque ay mak lañu ku ci dul aisha mom rek la tak ci ak ñank bam ci joge tak na juwayriya bintul haris mom musafia ibn safwan moko takon yalla dogal itam ginnaw sigi yenente bi sallallahu alayhi wa sallam takuko jeulenen ci sayyidatuna aisha mu wax bu rafet ci juwayriya mi wax ni jigen ju bax la won wax ni itam musuma gis bama de aisha ba legi jigen ju amé barké ni juwayriya néna ko amone barké la ci aw nitam nit ay nitam dañ ko bëggoon te ñakul won dara waaw aw nitam dañ ko bëggoon ba daan barkélu ci mom nit ko amone barké la fu masana genn rek mbolo dar ko fuñu ko fekk diko ziyara mom sayyidatuna aisha mo sédi li nga gis ne kon sayyidatuna aisha jigen ju ñakkon kañaan la mom jappul won ne ñi mu nekkal ci kettaru yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jappé wulen won ay wujju waye doomu nday la len jappé won ndax su len jappé won ay wujju kon sédé yu rafet yi daf koy tayé def wala bu ko xamé itam deug ci tankam te dañ né al i'tiraf bil jamil lu bax la julit da fay reconnaître ndiek bam ci joggé mom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tak na jigen ju bax jigen jo xamanteni mo jur dom ji nga xamanteni yonent bi daf ko beggon mbeugel gu jeggi dayo mudi ibrahim kérok bamu gaño yonent bi rongañam dal na ci deñum ndax xefel gu mu amon ci ibrahim mom daf ko beggon ba tuddé ko serignam ndax yonent bi suñu mam ibrahim modi serignam waaw mu sopp mam ibrahim ba tuddé ko domam ji mu gënon na sopp ci domam yalla dogal nak ibrahim mom kérok bamu gaño yonent bi rongañam dal na ci deñum ndax xefel bu mu am ci mom waye nak ki jur ibrahim mom kan la modi maria al-qibtiyya ñi tuddu maretu ñepp moy seen turando mom lañu wax mariyatu al-qibtiyya waye mariyatu al-qibtiyya mi wax nañ ne jam la won muqawqis manam ben bur bu nekkon egypte mom moko jëlon may ko manam def ko cadeau addi yal ko yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam ngi ciapelam bu mu am ci yonenti bi yonenti bi nak takko mom mariyatu amna sax ñu wax ni nit ku ñul la won mom mariyatu ni mo jur dom ji yonenti bi gëno na sopp mu di ibrahim mariyatu al-qibtiyya ñu ne won nak jam la won kon ci taram yi la bokkon jeber la won bam ci joge mom sallallahu alayhi wa sallam amna benen jam bu mu denc bu ñuy wax rayhanatu bintu shamun motax nitu do rayana ki modi sen turondo modi rayhanatu bintu shamun mom kenn la won ci jigenu yahudu bani quraiza mom itam dañu ray jeuker je ci xare mu dadi nak julli gi dadi koy japp mu nek jam nak waye bamu toubé nak ci la ko yonenti bi jël nak def ko muy taram kon ñooñu ño doon soxna yi nga xamanteni sallallahu alayhi wa sallam denc na len mbokk yi ay soxna yu tedd ngi ni yore ay jiko yu tedd kenn ku ci nek suñu jëlon sa dundu danañ ci wax lu julit ñepp mëna jariño
1: تبارك الله.

ay doom ay du mëna nek mukk ay wo xamni ay du mëna nek ay bu fekke aljana ci top yiw du mëna nek yiw bu fekke safara ci top manam ki nga xamni dundu adunaam dundu febar la ak ñak waye mu ngay top yalla salitul ben yoon ludul ne febar ba nanguna ne yalla ko tek wala ñak ga nanguna ne yalla ko tek wala fitna yamu nekke nanguna ne yalla ko tek waaw mbolem nat yi nga xamne yalla tek nako ko ci aduna donte sax naqadil na dundu adunaam te mu muñ ko te mu leer ko ni suko muñe aljana cey top nenen lolou ko dal du ay nax ay wo xamne aljana ay top ca gannaaw lolou xewal la wante du ay wajahu nena domam yoyu di hasan ak husayn ak muhammad ibn ali nena len dal bu len ragal ñak mukk bu len ragal febar mukk bu len ragal nat yalla mukk lu len yalla ci ci aduna donte seen dundu daf cey naxare ni ngeen ko muñ nax su ngeen ko muñe aljana cey top kon bepp ay bu nga xamne aljana ay top ca gannaaw lolu du ay xewal la mune ko itam bepp yiw bepp xewal bu nga xamne safara cey mujju lolu du xewal neena lolu rek modi ay ndax bari na koy gis ci aduna diko ñe ndax alal ja bari na tabarakallah xewal ya ngay bawaan mu ngay am lu ne ni ñang koy top te amin wa jaarul yoon xaliss ba sellu ragalu ci yalla lolu la muy neex neex neex neex neex su xalaaton ne safara cey top te duggu safara musiba fete wu ko kaw kon dana wëlbatiku ci saasi loolu dootul nekkati bànneex ci moom mu ne kon nag bu leen xool kàccoor yi nga xam ne yàlla baaxee na leen adduna ju neex bañee leen ndax ñoom kat yàgg-yàgg safara cay topp te xéewal goo xam ne safaraay topp ca gannaaw loolu du xéewal mu ne leen wa kullu naimin duna aljannati xaqiif bépp xéewal bu dul xéewalu àjjana rek xeebu na rëy leen bët xéewalu àdduna du xéewal ki rëy bët mooy ki nga xam ne àjjana rek la xool ki rëy bët mooy ki nga xam ne ngërëmal yàlla rek la xool mu ne wa kullu balaa'in duna annaari aafiya mu ne bépp musiba bu nga xam ne du safara rek nee na jàmm la bépp musiba bu dul safara rek jàmm la ndax misaal bi mun nanu ko jël ci yonent yi doon dund fi ci kaw suuf xoolal maam ibrahim taxan nanu taxan mu bari taal safara wu nga xam ne danga koy dand distance bu sori ndax yàññi gu mu yàññi ñu ni dañ koy dugal ci safara woowu bu fekkente ne bàyyiwul woote gii nga xamante ni mu ngi koy woote mu ne leen musibaw safara wii xéewal la ci man kon dugal leen ma ci moo gën ma ragal safara wii te ba topp seen bànneex bu ëllëgee yàlla dugal ma safara wale te safara wale beneen musiba ci kanamam rek jàmm la kon nag safara wii jàmm la ci man loolu moo di sababu nitu yàlla yu bari ñu leen daan dóor wala ñu leen di gaañ te du tax mukk ñu saalit ndax xam nanu ne mugal buñ leen def fii ci koo àdduna rek lu mu metti metti metti metti metti dénga maam xéewal la ci ñoom ndax mbugalu safara benn mbugal tollul ni moom benn mbugal itam tolloowul ak moom moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam la mu daj yépp mu mën ko muñ moo taxoon benn sahaaba yi bu ñu wax Khubayb ba ñu ko jàppee di dagg ay cëram benn par benn di ko rey te muy wax ak yàlla naan ko walaytaka taxlu walxayaatu mariratun walaytaka tarda wal anaamu ridaabu walayta bayni wa baynaka aamirun wa bayni wa bayna alcaalamina xaraabu
إذا صفى منك الود فالكل هين وكل الذي فوق التراب تراب نيت يالا يوي ييب نيوم جابون نانو ني موغل سي ادونا اك مو موغل مانا تشولو نينا بوكو كومباري موغلو الاخره نينا جام لاي دون موتاخ سي تعلي كرم الله وجهه نينا وكل بلاء دون النار عافيه بيب مصيبه نينا بوكو كومباري سفر رك nena jam lay doon musiba bobu day muju nek jam wa motax satchi ba dafa satch ñukoy dor yu metti lol benn goor romb ko artu ñukoy dor ne len bayyi len ko satchi bi daw la xasu goor gi ne ko goor gi dimbali ma ndax ñu may ray niki goor gi mom itam mbugal mu gëna metti dor la yene satchi bi dadi wax ni ko doon door ne ki dal bu len ko door xam ngeen ni ngeen koy def da ngeen di jël ay pousse ngeen duggal ko ci digeenté wé yi baram yi pousse bu ne da ngeen koy bëss ba mu jeex defena ni nonu mom moy gën door yi te moy gëna metti ci mom sa ci bi ne gaay yi door len way goor gi mom andu sax xelam xam nga ne kon mugal ni goor gi wax boko comparer door yi ay tane ci sa ci bi nonu itam le mbugalu aduna boko tolere ak boko comparer ak mbugalu alakhira moy gëna metti lol ci modi mbugalu safara wal iyaazu billah yalla ñu ci yalla musa mu melni sidna ali continue na di war doomi ne len ya bani ji yeen samay doom cipp ko xamni gëstu ayibi bopam doyna ko gëstu ayibi kenen nena koku dana meuna lamiñum dana meuna mucc waye bu fekente ni yow gisulo sa ayibi bop lulul ne rek bis bu nek yaangi topoto ayibi nit ni diw la mu def yow lan nga def topotol kay yow li nga def ndax jaaduna wala def bala nga topoto ayibi kenen mutax mu ne kon nak na len sen ayibi bop doy ayibi ñeneen mu ne kep ko xamne manguna geureum na liko yalla sedde lumu new mune koku de ken duko yent neena koku itam ko xam bopam la su fekente ni dañu ne borom sombi suko borom yi ganar yabe dafa xeb sombem bu su fekente ni yow lila yalla jox dang ko doylo yem ci neena ken dula yeb waaw ken dula yeb waye nak su fekente ni nak lila yalla jox dang ko xeb ah nit ñi dañen la xeb ndax da ngay yotul ci loxey nit ñi te balang ca jot itam nit ñi dañen la doyedal ba tabarkallah ganar yi sax gën la mu ne kep ko xamne bocc na jaas mbewte wa man salla sayfa al baghy qutila bihi kep ko xamne bocc na jaas mbewte si sidna ali neena dañen ko ci ray bala mu ci ray kenn wa motax ku bew rek yalla toroxal la mu ne itam kep ko xamne gasal na mbokam pakhu alkane pour mu dugg ci sidna ali neena yene nek la boroma cey fanan neena kon nak bu len am yene bu ñaw mukk ci seen mbokk di len am yene yu rafet ci ñoom ndax olof jay neena yene nek la boroma cey fanan lo yene nit rek sa ko lay dal mu ne ko itam wa man hataka hijaba akhihi hutikat awratu banihi mu ne kep ko xamne da nga xotti sa aw sa suturay mbokk ah mo xam sa mbokk jull sa mbokk jullit la wala sa mbokk direct la nga xotti sutura neena itam yalla dana xotti sa suturay dom jeul la na yow sax sa sutura waye dom yi nga jur sen sutura dana xotte ko kon nak aduna bu mu yag mukk ba kenn ku ne ci yeen di xotti suturay moromam na ngeen sutura lanti ndax yena bok ben bay ba pare di julit nek ci keparu l'islam kon kune na nek mbalanu moromam ñu sutural moromam ñu ko neubal ay awram ndax bu lolu amul kat xoti sa sutura mbok yalla dana xoti sa sutura ba dana law ba ci say do mune itam wa man nasiya khati'atahu ista'zama khati'ata ghayrihi kep ko xamne ñay jaan ñay ga nga def lu reey la nga def gisuloko neena da nga reeylu lu sa morom def
waaw da nga reylu lu sa morom def bari na ko bayyi bakaram top ci bakaru jambur rek di wax lolou itam diko jural ay bakar rek nit na nga fexal ba sa bakari bop doyil munelen itam waman a'jaba bi ra'yihi dalla kep ko xamne yemu na ci xalaatu bopam naw bopam neena koku ko sankule bodé set ku reer setal ko naw xalaatu bopam wa kine ma fi raw wala ma fi mun neena koku mu ngi ci cyankutete yeguko wa ki fi raw moy ki fokk ni ñepp ko gën ñepp ko raw ki fokk ni xalaatam dara baxu ci ba muy diiso wa motax waman a'jaba waman u'jiba bi ra'yihi dalla muni itam kep ko xamne doylo na xalaatu bopam neena koku buy tarxis du ko yek waaw nit du doylo xalaatu bopam ndax imam ali neena al istishara aynul hidaya neena diiso dal muy jëm ñep muni itam waman takabbara ala an-nas dhalla kep ko xamne yaangi reey reey lu ci kaw nit ñi neena sat muju moy ak toroxo kon nak na ngeen gor gorlu ba baña reey reeylu mune itam waman khalata al-andala ihtuqira mune kep ko xamne dafa fekk ñu ñak fayda ñu doyedal seen bop nga def leen and di and ak ñoom neena ñu xeb la waaw ku lay yakal itam ci bolu ñamu yakal ci bolu ñu xebu ñala lay yakal kon setal ñi am fayda sam seen dignité ngay and ak ñoom mune itam kep ko xamne do dañ di nek ci barabu tuuma yi neena ñu tuumal la kon di len fek barap ya nga xamne tuuma amu fa ngeen fay tok waaw ya nga and ak nan ay nan ko to sangara di fréquenter bar yi fokk ñu ne da ngay nan yow kay bu ko bañ bodul nan kay bu fa dem waaw mune itam kep kuy tok ak borom xam xam yi ñu wek la kon di len tok ak borom xam xam yi neena itam ku bari kaf neena ku bari kaf rek ñu woyefal la waaw so bari mborant bu mu upp rek neena ñu woyefal la wacce sa daraja mune itam neena ku bari loy def manam nit ku ne la upp ci la muy def la nu koy xame waaw su fekke yow li upp ci li ngay def lu bax la ñu ne ku bax nga su fekke li upp ci li ngay def lu bon la ñu ne ku bon nga ndax nit ku ne la upp ci la muy def lolu lañ koy xame kon nak na ngeen fexé bu li upp ci li ngeen di def nek lu bax mune itam kep ku bari wax neena njumtem bari fakastalom bari neena itam kersam niw kon na ngeen di neewal seen wax mune len itam kep ko xamne kersam neew na neena top boromam dana neew ndax lu ne dana ko yefal ci diine waaw nit bo amulay kersa lu ne dana ko yefal lu ne rek da nga nan grawul grawul gogu nak mo lay duggal ci musiba mune nak kep ko xamne amul ak sammu ci diine di moytandiku li yalla tere di japp ci lamu digle neena sa xol dana waw neena te ko xolam waw da fay duggu sa wara kon na ngeen moytandiku neew kersa na ngeen moytandiku sawar lamin yeen samay dom poan nit ki ak valeuram modi jikom ju rafet ak yar ak teggin kon na ngeen fexe ba am yar ak teggin ak jiko ju rafet neena itam fudi wut and yow bu ngeen de wut and na nek seen jiko yu rafet ndax jiko ju rafet modi and waaw neena kep ko xamne neena jël nga jiko ju rafet mudi sa and neena barab bo dem ñu teral la waye kenn du la tedd de mune yeen samay dom al afiyatu ashartu ajda jam dal fukki xaj la juroom ñent yi mu nga ca noppi kon na ngeen saxo noppi lulul ba bok ngeen sax ci tuddu yalla mu ngeen tuddul yalla rek na ngeen noppi japp seen jambur mune benn ba nak bu ko fukkel juroom ñent yi modi noppi bu ko fukkel nak te moy benn ba dess neena moy moytandiku di togak ñi amul xel manam ñi nga xamanteni ay sufaha ulen seen xel matul donte sax seen mbubu reyna donte sax seen poche disna donte sax borom mi dara jalanu yeen samay dom ma ngi leen di yegal ne taru ñak modi muñ bu len ñak muk bañangi ma ngi leen di yegal ni itam taru kom modi sant yalla bu alal ji barete sant lo yalla sa alal amul tar so ñakete muñulo sa ñak amul tar kon yeen samay dom amul benn dignité amul benn taranga amul benn tedd nga
bu gëna kawé l'islam l'islam dal kuko am am nga tedd nga am nga dignité mun itam amul ben taranga bo xamné a'azzu min at-taqwa amul ben taranga bu gëna tedd ak ragal yalla ni ki dal bu amé ak ragal yalla amna taranga bu ëpp mun itam amul ben ram bu gën tuub néna nit ki dal bu mu xaar nan na ma diw ram dedet fexer rek ba yow deng bakar bo def tuub ko rek fexel ba dal moy gula sheytaani duggal nga fexa ba genn ci lol dal mo gëna mëna ram nit ki ngay tok nan damay xaar diw ramuma mun itam amul ben yëri bu gëna rafet jam néna bu jam amul néna sutura yu bari dana xawé ko kon nak da ngeen fexé ba penc yi ngeen di dundu jam am fa kon nak yeen samay dom ma ngi len di yegal ni al hirsu miftahu at-ta'ab wa matiyatu an-nasab mune itam ma ngi len di yegal ni ak bëgg aduna li ñuy tuté xir néna modi ciabi ciona néna modi war wayu fitna néna bu len xir bëgg aduna de nga ba tax lu ne ngeen dugg ci doy lo len li len yalla jox taddu yoyu mom la imam ali taggo ak ñetti domam yoyu di hasan ak husayn ak muhammad ibn ali ridwanullahi alayhi ajma'in tabarakallah mbokki waxtu yi dafa jeex lol lañ leen andilon mudi ay warate yu rafet yu nga xamanteni imam ali wax nako njabotam gogou mudi kaddu yu mujju yi mu tagatu ak ñoo kon tabarakallah ñu ngi gërem ñepp di sant ñepp di nuyu mbokki nga xamni bind nañu émission bi ke ca jitu di

ara respecterek jaar ci legi fokk nga xam yow julit bi yan mandarga moy mandarga yi nga xamanteni ci lañuy xamé ni nit ki e dana taxé ñu né mandarga yoy boko dé xol fukki jikko la ak ben ñu né bi ci ñëk an yakuna zahidan fi dunya wa raghiban fi al-akhirah ñu né nit ki bu fekke deuduna aduna xemem al-akhirah batay buñ ne ko won fagul genn aduna mu d'accord ci koku bis bo deme ba ag fofu jappal ne yow mi kat ku nara texe nga ndax ku nara texe rek moy gannaawal aduna wuti al-akhirah e ñu ne kon deudu aduna suñu ko waxe te am e am ci yeneeni gis gis ndax bari na ño xamanteni dañuy sol mbubu yu tilim dañu lek lek gu bax doye dal sen bop lol ba pare nak tude ko l'islam ne lolou deudu aduna la fek lolou du deudu aduna nit ki man na yor auto bu rafet man na yor keur gu rafet man nay lek lek gu bax ba pare deudu aduna ñu ne ndax deudu aduna moy imtithalul awamir wajtinabul manahi ñu ne deudu aduna moy nga fexé ba lepp lula yalla digal nga def ko nam la ko santé lepp lula yalla téré nga bayiko moytuko lolou mom moy deudu aduna e mak ñi ñom gis len ne aduna am nañu fi cër ndax wabtaghi fima ataka Allahu daral akhirah wala tansa nasibaka min ad-dunya yalla neena e na nga wut lo yobbal pour sa al-akhirah waye nak bul fat cër bi nga am ci aduna waaw aduna yalla daf ñu sant ñu lek fi lek gu tey dund fi dund bu tey waye nak na depo rek ak bëgg bëggam waye nak yenn yi ñuy tuddé duddu aduna loolu du duddu aduna waaw ñuy tuddé al hayatut taqashuf koku e bokul ci l'islam l'islam dal diiné la jo xamanteni diiné ju sell la té set e mu melni kon nit ki dal su duddu aduna deddu adunaam gogu da fay nek mandarga buy wone ak taxem wa thani an yakuna qalil al qawl fi ma la yahtaju ilay ñene bëgg na ñu itam ci nit ki mu neew wax ci lo xamanteni amul ben njariñ lepp lo xamanteni amalu la njariñ nga bañ ca bëril wax veké amalu la njariñ amalul julit ñi njariñ nga tey ci salamiñ mo ñu gënal bo demé nak ba ag fofu nga xamanteni lo wax njariñ lay nek sudul njariñ lo meuna jariño wala julit ñi mën ko jariño nga noppi so demé ba yor melokan bobu lolu day wone ni ki nitu aljana la e motax ñi duggon safara bañ len laajé ne len yeen lu len duggal safara waxon nañ ne kunna nakhudu ma'al kha'idin wa kunna nakhudu ma'al kha'idin ñun de dañ doon xous rek andak way xous ñi di jëw di wax luñu neex te dawuñu contrôler suñu wax jappuñu won ne ndeke nit ki limuy wax amna ay malaaka yu koy bind garder ko te bind momu du sank du reer mukk mu melni kon nit ki warul di bari wax di wax wax jo xamanteni amul ben njariñ lolu kon day wane ne nit ki bari wax di wax wax jo xamanteni amul njariñ lolu mën na woné ak texé dem manam ak nara dugum safara yantibi sallallahu alayhi wasallam waxna ci hadith ne rahimallahu ra'an takallama fa ghanima aw sakata fa salima muné yalla yalna yalla yeeram wa jo xamanteni waxna waxam jur njariñ jur yi wu julit ñep mëna jariño yalna yalla yeeram itam ki nga xamanteni dafa noppi te noppem ga jur muccam jur muccu mbollem julit ni mu melni sidi hajj malik radiyallahu ta'ala anhu waxna ne man lam yatir alayhi tuyurun arba'u faruhuhu ila al-ula la yarfa'u manam neena mom sidi hajj malik ku ñenti picci ye nawul joge ci yow neena sa ruh du meuna yek mukk ag ci yalla.
ñu ne ñent picc yoy yan la mu ne modi piccum baxoñ modi al ghurab ak piccum tan modi an nasr ak siq modi ad dik ak jamu job modi at tawus mu ne ñent picc yi ku ñu nawul joge ci yaw neena sa ruh du meuna yek jëm ci yalla ñu ne baxoñ lutax ñu ne baxoñ ñu ne ndax baxoñ dafa bari ciow te ciowam amul benn njariñ kon nit ki bu fekke fuñ ko fekk mu ngay walalale di wax lolu da fay nek galankor bo xamanteni day tey nit ki bu du meuna avancer jëm ci boromam ñu ne itam bu de tan ñu ne tan da fay jëfëndiko med te kep ko xamanteni ya nga jëfëndiko alal ju daganul niki di lek ger waaw wala ngay nax nit ñi di lek sen alal alal ja ngay lek med la waaw ñu ne kon nak ki lek alal joju ci jamono bi mu koy lek dañ koy niro lek tan waaw kon nak na nga fexé yow nit ki ba baña niro tan ben yoon waaw xamne ya gën tan nga lek alal ju tey nak moy alal ju dagan waaw e bi ci top mudi ganar mudi ad dik mudi sekh sekh itam ku ne xam na ne gafa moy dafa bëgg jigen bu mopp waaw fumu tardé rek jigen nako tardel mom sekh ñu ne kon nit war na fexé ba baña yott jikoy sekh ndax bu ko yoré rek du mëna ag ñu ne itam diko ñentel modi jamu job mom toilette rek mokay moko tardel foko fekk mu ngay toilette di genn di wanew lolou itam amul benn njariñ ci nit ki waaw toilette bu bari ndax yenente bi sallallahu alaihi wasallam wax na ne seen jigen ñi na ngeen fexé ba bañ leen di jox yenn yere yu yeme yi ñukoy sol ndax buñ ko dé sol day tax ñu bari lu ñuy genn di wanewu ji ndax ñaari jigen bu bari yere yu muy sol rek bu armoalam fessé del ak ay yere yu rafet waaw bis bu nek mu tagone dafa am fumay jëm wuti wu fa dara ludul day wanewu ji rek su ko defé nak yoyu ay galankor la yo xamanteni mag ñi tak nañ ko pour gaw ko signalé nit ñi xam ko pour mën ko moytandiku waye dal ko fexé ba dakk jikoy baxoon ci yow té moy néewal say wax bañ ko bari fexé itam ba dakk jikoy tan té moy la ngay lek ci alal nek alal ju lew et fexé itam ba dakk jikoy sekk té moy itam et se bëgg jigen nga wañ nga yamalé ko ci say soxna waaw e fexé itam ba baña am jikoy jamu job té mo di toilette rek di wanéwu ñent picc yoy dal kuko dakk ci sa bop jappal né e gis nañ né yow mi nitu aljana nga entu sallallahu alayhi wasallam waxna né man waqahu Allahu sharra ma bayna rijlay wa sharra ma bayna shafatayhi dakhala aljanna entu sallallahu alayhi wasallam né képp ko xamné yalla fégal nako ayu la nek ci digënté ñaari tankam waaw te modi ayu awram ak ayu la nek ci digënté ñaari lamiñam e ñaari tuñam te modi lamiñam mu ne ko yalla fegal lolu rek nga dugg aljana kon liñu wax ne bokku na ci mandara gey dugg aljana moy nit ki neew wax lolu deug la wa thalitha an takuna himmatuhu fil ibada wa tilawati alquran ñu ne bi ñettel manam mandarga yi nga xamanteni moy wané né ki dana dugg aljana moy nga fexé ba sey yitté nek ci jaamu yalla ak jang alquran waw fexé ba sey yitté nek ci jaamu yalla ak jang alquran mom lañu wax ni julit dafa wara nek labbe bu guddi joté di julé rek di tek fexé itam ba nek jambar ci beccig té moy wuti lumu dimbulé njabotam waw dirhamun lil ma'ash wa zadun lil ma'ad dirum boy wut pour jox sa njabot ñu dundu ak yiw way wut pour denk ko sa bammel mu melni jang alquran nak li ci aju ci yiw dafa bari ndax yannati bi sallallahu alayhi wasallam waxna ne alladhi yaqra'u alqur'ana wa huwa mahirun bihi ma'a safarati alkiram albarara والذي يقرأ القرآن ويطأطئ فيه وهو عليه الشاق فله أجران ينتبه صلى الله عليه وسلم نينا
ki jang alquran neena te mën ko lol man tajwid bi diko jang jang mu rafet te yiw neena nit koku neena ñu ng koy bolé ci malaaka yu sell ya te tedd ñoñu lay andal groupe bobu la ko yalla di bolé mu ne ki nga xamanteni nak da fay jang alquran diko ijeentu ndax lamiñu mina gu ko rataxagul waye muy xol harafiyal bu baax di ci tek loxom diko jang ndank neena te la jang gi di difficile ci mom yep taxul mu décourager bu fa dé am itam erreur de temps dana tok janguko neena koku amna ñaari pay pay choona gem ci def ak choona jang mi kon julit bi dal yittem bu fekenteni daf ko jëmele ci jaamu yalla ak jang alquran lolu day wané ni ki aljana la jëm e yonenti waxna ci hadith itam ne e ñi fonk alquran diko jang diko topoto neena ñoñu de ñoy wa keur yalla ya ëlëk waaw ñoñu la yalla di wax ñi ñoy samay gaay war rabi'a an yakuna muhafizan ala as-salawat al-khams ñene bi nga xamanteni moko ñentel modi mu nek mom nit ki wala mom julit bi di samonté julli juroom yi li nu bëgg dal moy na samonté julli juroom yi lool nak lu am solo la